pakog yung meko paggatok pot sidlak sik tok takas sak sunaw ba akwek joang makok joang awatip ting ni piwang nak tok sunaw ba sikok joak tuwak joak sikom salak tilogo ay ay ay.

kaming ayakaw yung aming angon nun na kang naruwi tatap yung sayong na pang mailikit tayo.